Kwentuhang Filipino, brought to you by Dunedin Philippine Club Incorporated on Otago Access Radio. Magbibigay ng makabulang istorya, inspirasyon patungkol sa buhay-buhay.